0: for the Pinoy community of Aotearoa.
1: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
0: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Isang magandang gabi sa lahat-lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programa, Kabayan Radio. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang malamig na gabi. But anyway, winter is almost done. Malapit na matapos ang winter at ilang araw na lang, pizza 18 na sa buwan ng Agosto. Happy birthday pala kay El Capitan nung mga nakarang linggo. Si El Cap talagang tahimik lang ha. Hindi siya nagpaparamdam. Nako. Buti na lang nandyan si Josa at di ba? Akala ni El Cap makakaiwas siya, di ba? Na-publish ni Josa ang pagbati kay El Cap. At hindi lamang dyan ang mapag-uusapan natin ang hindi lang birthday ni El Capitan, birthday din ni Kabayan Radio. Pag-usapan din natin ang birthday ni Kabayan Radio for 13 years. Wow! Sana nandito ka, Diyosa. But anyway, binabati ko si Diyosa. Tapos na ang condolences para kay Diyosa. Ngayon, binabati ko si Diyosa ng isang welcome back at get well soon. At para sa ating mga, syempre mga co-host dito, kay Mutia, kay Barbie, kay Mama Jack, sana naghahapunan na kayo. Sana maalala ninyo ako na naghahapunan kayo. 'Di ba? So, anyway, marami tayong mapag-uusapan ang mga exciting moments for the week dito sa ating bayan at sa Balik Pinas na mga pangyayari. Napakadaming mga mahahalaga at yung mga pag-usapan natin na dapat ninyo malaman. FYI. Huwag na kayong makulit, huwag kayong kumontra. This is just for your information. Ito si El Capitan, bumabati sa lahat-lahat ng ating mga taga-subaybay. Nag-follow sa ating programa sa iba't ibang barangay sa buong mundo. Mga kabayan natin, mga kababayan natin dito sa buong Canterbury, sa iba't ibang barangay ng South Island, lalo-lalo na dyan sa may, Southland, dyan sa may Otago. Isang magandang malamig na gabi. Alam ko patapos na ang winter, but in some highlands areas like Craigieburn, dyan sa may areas ng Mount Cook area, pati na rin sa iba't ibang mga highlands dyan sa Dunedin, meron pang snowing bukas, Miyerkules at Friday. So, expected na talagang malamig. Malamig na malamig pa rin ang kapaligiran. Ngayong araw, napaka... Yung kumbaga, nakakabaliw na pangyayari. Alam niyo ba, kumakalabog yung, yung bubong namin kanina. Kumakalabog sa lakas ng hangin. Di ba? Mabuti na ngayon, oh. Medyo peaceful na ang kapaligiran.

kapaligiran. Peaceful na ang kapaligiran dahil tumigil na rin ang hangin. Pero kanina malakas. Ang gust wind kanina umaabot ng 80. So talagang kakalabugin yung bubong natin. Binabati ko pala ang mga members ng Alpha Phi Omega dito sa Christchurch na mga brothers and sisters. The Alpha Phi Omega will be doing some legal community workshop. Wow. Legal community workshop na magaganap this 18 of September. So ano yun? Ano ibig sabihin yun? Itong workshop, legal workshop, to be hosted by, siyempre, ang ating masigasig na ano dito, yung consul. Yung consul natin, si Nicole. Through the Saunders and Co. Alam niyo ba ang Saunders and Co., yung law office ng Saunders and Co.? So, yun ang mga partners, counterpart ng Alpha Phi Omega South Island Association. Magkaroon tayo ng legal community workshop. Mapag-uusapan ang lahat ng mga katanungan tungkol sa mga legalidad dito na nagaganap sa New Zealand. Dapat ninyo malaman, gaano ba ka-importante yan, yung legal workshop. Ito ay magaganap sa Waimari Community Hall. Alam niyo yung Waimari, dyan sa may part ng Ilam, Waimari Community Hall. Dyan yan gaganapin, I think bandang hapon na. I'm not sure, but you could be able to follow. We are posting, may poster kami na pinopost sa ano, sa dito sa may Kabayan Radio post, Facebook page. So, yung schedules ng event na ito. Gaano ito ka-importante? Marami tayong matatalakay dito. Lahat na katanungang legal ay pwede niyong itanong. Una-una, yung paghihiwalay ng mag-asawa. Legal ba o hindi? Nako, madaming interesado nito. Hiwalayan ng mag-asawa. Yan. Kaya nila yan talakayin at sasagutin. Magkahiwalay yung mag-asawa, may makukuha ba ang isa o sino ba ang mas malaki ang portion? Yan. Mga katanungang legal. Actually, binibigyan ko lang kayo ng idea ano ang mga katanungan. These were leading questions. Oy, kung sa impeachment, bawal yan na mga leading questions. Bawal yan. Hindi yan pwede. Sa prosecution, sa defense, pwede. Pero dito, lahat na mga katanungang legal, pwede ninyo itanong. Ang, for example, mayroon akong flatmate. May flatmate ako, hindi siya bumayad ng renta pagkatapos umalis, kaya ko pa ba siyang habulin? Yun. Yan mga katanungan. Legal yan eh, legal. O di kaya, workplace. Ang employer ko, sabi niya sa akin, ito ang sasahurin ko. Ngayon, wala kaming pinirmahan na

truck. Basta sabi niya sa akin, malaki ang sasahurin ko. Sinahura naman ako. 52 per hour. Naku, $52 per hour. Pero wala kaming contract. All of a sudden, after few months, 2 months, inutang. Nagde-delay-delay na ang bayaran. Hanggang sa nag-declare nagsara ang company. Kaya ko pa ba siyang habulin? Yan ang mga example ng mga or halimbawa ng mga katanungang legal. Kasi kung tayo-tayo lang, madami tayong ano, madami tayong mga pwedeng mapagkukunan ng rason or kasagutan. Pero valid ba yan sa legal na idea? Yon. Anyway, marami tayong mga lawyers around sa dyan. Hi, Riz Vergara. Yeah, si Riz Vergara, isang ano yan na abogado. At nagtatrabaho din yan dyan sa may Saunders and Co. Si Nicole, yung ating masipag na ano, masipag na consul dito sa under sa Philippine Consulate. Si Nicole, yan, magaling din yan na lawyer sa mga property at corporate. Yan, magaling yan. Pag immigration or family or yeah, corporate, saka yan, business, series. So yan, bakit importante sa atin? Kasi dapat bawat galaw, kailangan natin iwasan na magsisihan tayo sa huli. Porket asawa mo siya, sige lang, okay lang yan. Mahal ko naman ang asawa ko. But at the end, hindi mo alam, magkakaroon kayo ng legal na problema. Mabuti kung wala. Praise God. Wala. Walang problema. Pero, ngunit, datapwat. Pero, ngunit, datapwat. Bandang huli, nagkaroon kayo konting problema lang. May mga involved na legality. Oh. Pwede ko ba magawa ito? Pwede ko bang gagawin ito? Pwede ko bang... Oh. Yan ang mga dapat natin itanong. So, mga kababayan, pag nandito kayo sa vicinity ng Canterbury, yes, this coming 18 of September, magkaroon tayo ng libre, libre ha, na legal community workshop. Ito ay ino-organize ng Alpha Phi Omega South Island Alumni Association in cooperation with the Philippine Embassy or Consulate Office ng Philippine Embassy dito sa Christchurch at saka yung Saunders and Co. So isang libre at napakahalaga. Napakahalaga itong magaganap na workshop na ito dahil marami tayong matutunan na mga kalakarang legal. Ito pa, example sa mga nangangailangan ng legal minds or perspective. Kapitbahay mo, yung kapitbahay mo, maingay. Di ba? Maingay. So, ayaw, hindi ka makatulog. So, paano mo siya ireklamo? May right ka bang punahin siya?

or puntahan, baka mamaya pagpunta mo doon, mahampas ka pa. Di ba? Oh, yan ang mga katanungang legal na dapat nating malaman sa ating mga eksperto or sa mga lawyers na eksperto sa mga ganitong bagay. Huwag niyong kalimutan yan, mga kababayan. Napaka-importante yan. It's either you are on personal, whether you are on business questions, or immigration questions. Alam niyo, sa mga rentals, property, minsan yung kumbaga, yung taken for granted. Wala kasi si Diyosa dito, walang taga-translate ng Tagalog para sa akin. Yung taken for granted mo lang na hayaan mo lang yan. Sige lang, okay lang yan. Hindi yan mangyayari. No, hindi ibig sabihin dahil hindi mangyayari. Kailangan mo talaga yan gagawin. Habang maganda pa ang relasyon ninyo. Ibig sabihin, habang maganda pa ang relasyon mo sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, or maganda ang relasyon mo sa landlord mo, maganda ang relasyon sa tenant mo. Kasi marami ditong mga kwan eh, mga landlord din na mga kababayan natin. Between employee and employer, oh, maganda pa ang relasyon nyo sa employee nyo, maganda pa ang relasyon sa employer mo. Oh. So, yung mga ganyan, you need to create a good direction para when time comes or never comes, wala tayong problema. Ito ang sinasabi natin. Ginamot na natin yung sakit ng ulo in the future. Ha? Kailangan na natin gamutin, hindi pa nangyari yung sakit ng ulo, mayroon na tayong gamot para sa sakit ng ulo. That is how important itong workshop na magaganap this coming 18th of September. 18th of September sa may Waimari Hall. Community Hall dyan sa may Ilam area. So anyway, ipopost natin ito sa dito sa ating Kabayan Radio po page. At the same time, pwede niyo rin bibisitahin, i-share namin 'yan sa Pinoy ng Christchurch para hangga't maari na maipaparating natin sa sa mga iba't ibang barangay. Kahit isang member lang ng family para mapag-usapan mo. Unless, medyo wala kang tiwala sa asawa mo. Dalawa kayo ang pumunta. Baka mamaya, ha? Siyempre, pagkadating sa legality yan, ikakwento niya yung sarili niya. Di ba? So, yan ang natin, ang magaganap. Ang Waimari Hall can accommodate up to 120 people. So, malaki-laking venue to na pwede natin ma-accommodate up to 120 participant. Pag sumobra dyan, I'm very sorry, baka gagawa na lang tayo ng panibagong workshop ulit. Tinitingnan lang namin kung mapwede natin ma-accommodate. If not so much, pwede. Pero pagka madami pa rin ang tataas pang demand, maybe we could be able to do it for the second round. Kasi ito, hindi pa natin nagagawa ito ever since I was here in New Zealand. Yung magbibigay ng advice

or payo, ha? Magbibigay ng payo sa ating mga kababayan. Ano ba ang dapat nating gagawin? Just like ito, pinaka-importante dito sa New Zealand na